0: Ngubani mvoto?
1: Chawe mvoto.
0: Eh, iwana mani kaswe.
1: Mina mina Zeferini uteni mpanze.
0: Oh, mina David Estoy mvoto.
1: Isho.
0: Ni uma shimbutsi monde yani kwa kamsava le.
1: Ina ma.
0: Eh, ni suka ebileni ni vatswali va mina.
1: Isho.
0: Ihlomulo ni nga ivona le. Ya ku suka ebileni ni vatswali ikhwela nthlawa.
1: Usiwana le.
0: Le kuse fika nthlaveni vatswali vonhlongo.
1: Isho.
0: Senteka viora mina uma hephangu ni zani jula lisimule.
1: Isho.
0: Se uti alito ukuta lava na uli mani kaswe.
1: Mina mina Zeferini uteni mpanze ndzi huma aka hongwini selwa likoti.
0: Isho.
1: Inga iteka ngoba lempu lewusiwa lako ituwa na mina mfoto.
0: Isho.
1: Ya, inga iteka.
0: Uta yetu ampele ya kula sekala na kami nani watuwa liwa minza. Ndi avula mananga na umaka nkota.
1: Fulanti ngewe henkoni, fulanti ngewe.